0: Ewan ko na yayo CBC The Bajmon.
1: Oye, magayo ito ba jaman kaya ito kuko heko noong jisga neo jisga jinyay no shabit ito jisga sa doay wisago bisam ni so chem datan na may nis tanong ito sa ito na reji siyot sa son. Oye, nis tamay ito ba jaman niya. Wadi da cha iha u abit sibi wini council wadi da cha iha piko gan. Ego no yo min wihtam jiga. Ega wichiga busht ko. Ay niu ka wishtag no ko he uska go kya waska higin. Ay Deke ai deche Amos kia. Ekei uhema company ga Altura eko sinkaso to company. Eko no yeyo kia ai hea. Wigi ba ai hea. Wa ustadia ni waska igen. Utai match de ai hea gana meshe jishigaj. Uhe company eko no yeyo ka sasi tisibuita kia eka dawed kia. Mach kia antin hao chichim deigo ka ni waska igen kia. Besho jo dey deche. Upmeo dey deche kia. Harakana CB kaisanga dej kia.

Wa jagam sa agnu iu da ba jmu na hag bet me goa ne ji shiga jo ya ni cha bet chi squa sa do ya tak me ge bisim sni sa chen da tam dro minis no go da sa chi ut sa su ne dek ni ko bosun an ji sha ya shiga bet anu ya ta mi ni pa sha am do ma da yo a u dan sa gun wi ya ji a ji sa pa ta yo da da sa john abbot da ya go chi go da na no sko o ji sa ni sko sports da na no sa agnu na ga no na swa ska ji ya ga ni do a wo yo regional cross country Yeah, the championships go then on us. Gemaga has go bad man, na you and Nako, I will the bad one. Gemag jet the Witamatagot called Dangis, Gisagat, going to use Gihoka, good joke, Joyo, coach Dewish.